mbwe jaguze miaka abiri mwetano ejo bwagaziwa bana Uganda atemo mungule mwosanga olugendo kodi kodi abalwadde mulwe batenda nti lubatusize nabo okubaako kye banyumya nti balabye ku nsi kati gwe wenna tatambulangako mu kodi kodi simbe kulowoozezaako nga tujaguze miaka abiri mwetano tosubwa ku luno anti tukomyewo okwaffe tubatuuseko ebiriro by'amazina ensozi ebisombola abazungu okubirabako nga ffe bannannyini byo tetubirengeranga nako kati olwo olinyumya ki nga 13 November tugenda mu kodi kodi maama maama buli kyogenda okulaba oli wakukungiriza nti maama maama obusente bwe businze okuba obutono mu byafaayo ebya kodi kodi kati kuba ku 0758 30 osasuli

0: abalwadde mulwe batenda
1: nti lubatuusizza nabo okubaako kye banyumya nti balabye ku nsi kati gwe wenna atatambulangako mu kodikodi
0: simbekulowoozezzaako nga tujaguza emyaka 25
1: tosubwa ku luno
0: anti tukomyewo okwaffe tubatuuseko ebiriro by'amazzi n'ensozi ebisombola abazungu okubirabako nga ffe bannannyini byo tetubirengeranga nako kati olw'oli nyumyaki nga 13 November tugenda mu kodikodi mama buli kyogenda okulaba oli wakukungiriza nti mama obusente bwe businze okuba obutono mu byafaayo ebya kodikodi kati kuba ku 0758 osasulire kodikodi mama omanye n'ebisingawo tinta ne simba kwa 25
2: Muzeyi katulumu oli muzibu nnyo.
3: Noonekanga nfaabiina noonya evuna omusulo. Kumbe gw'ofuna dda akakodi akalala. Laba wootameroni zange ziringa butanga. Emmwanyi zeefaananira zityo zityo. Laba ennyaanya zo bwe zinyirira.
4: Leka naawe, gwe atamanyi ku kigimusa kya bimo. Kigimusa kigenda okuzzaamu essuubi nga kiyamba ebirimu okumulisa amangu n'okukwata ekimuli nga tekikunkumuka. Kiyamba ekibala okwengera obulungi era nga kibikuuma okuyita mu kyeya n'enkuba obutabikosa. Musange mu Faith Agro Inputs mu Container Village mu maaso g'omulyango gwa Cooper Complex ne ku Entebbe Road mu maaso ga Good Shade okuliraana Shell.
5: Katukwanjulire start time zisola S130 ng'eno erinyisiza omutindo gwa sola wa waka n'okulaba TV. Start time zisola S130 ekola okumala essaawa nnyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku start time ziyo. Kyajinga okumala essaawa 2 obe n'amasannyalaza emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kw'ossa n'okukyajinga essimu. Etulijja ne TV size 32 satellite dish okulya emikutu gya start time z'ekisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special buke. Omuli kyano z'abaana obuzannyo kw'ossa n'erigiza emipiira egisinga y'amaanyi okwetoloola ensi yonna. Weefunire startimes zisola S130 ku shilingi 17 ezisooka olwo osasule 3200 buli lunaku.
6: Startime Solar, power your life.
7: Eno sizoni ya Premier League masavu katunyumire mpira ja Premier League nga bw'owangula ne bingo masavu nyiga stabili musanvu nyasta satu hash wandiba namukisa ku bantu 10 abagenda okwewangulira obukadde 2 emitwalo 2 beddu nga buli omu hatuwoleka emitwalo 22 ku sande nga 11 Oktoba Crystal Palace yakwabalaga ne Nottingham Forest nga ne Hull City bubefuka ne Everton olokosawa 12 n'ekitundu ziddeokunywa Liverpool baali b'amaanyi bubefuke ne Manchester City ŋambye nyiga stabili musanvu nyasta satu hash owangule ne bingo masava anyiga gukutuusibwako betika genda ku www.betika.ug osibe omupiira kati funa empiira egikuba munda ng'onyiga sta 212 star 15 star 10 hash

0: Ngule jaguze miaka 25 ejo bwakazibwa banna Uganda atemo mungule mosanga olugendo kodi kodi abalwadde mulwe batenda nti lubatusiza nabo okubaako kye banyumya nti balabye ku nsi kati gwe wenna atatambulangako mu kodi kodi simbe kulowoozezaako nga tujaguza emyaka 25 tosubwa ku luno anti tukomyewo okwaffe tubatuuseko ebiriro by'amazina ensozi ebisombola abazungu okubirabako nga ffe bannannyini byo tetubirengeranga nako kati olw'olinyumya ki nga 13 November tugenda mu kodi kodi mama mama buli ky'ogenda okulaba oli wakukungiriza nti mama mama obusente bwe businze okuba obutono mu byafaayo ebya kodi kodi kati kuba ku 0758 osasulire kodi kodi mama mama omanye n'ebisingawo tinta tinta ne simba kwa 25
1: eno ye ssaawa y'endala
2: ku lubogola.

0: mutanu ana munya ekintu kikutani bulide bulungi nyonyi ni dada kale kati kanveo wano tugende omukugu ono asobola okulabikanga atubulira biki ebitambula biki onagani salongo ani yawangudde ku Rebecca Jingo ne Titi Tabero ebibyo nabyo tunabiraba eddaka omaso tochitya ebibyo nabyo nabyo nasibina ko buzibu nnyo ona buzizza nti no salongo amefugaga no twefuga oba bamuboka awo simanyi tunaba tuogera nabuuza nti salongo ugamba otya jeno kahinda otafire biribitya asinda manya bayinza okubanga oyo ye bamutidde bali kummwe nkoko bakamukujje simanyi naye usikaki nedda usikawuki gina maso ni usikaki ekyusika nono
1: salongo njagala okugamba buterevu nnyo ekizeseza nkoko bakamukujje
0: kubanga onabuuziza nti bano babuuza bingi olusulu naye bassebo naye banyambo mbagamba nti emyasiro emingi giwabyembwa kakati nange mumbuuza bingi nembulmbidda mukati kansome ebisome bakiwulira naye nga nokumbuuza ekyakahindo tafiire n'agamba nti nnoyo bayinza okuba bamutidde tubuulire muko lwa nsonga n'agamba ssebo oyo teyerijwako namba 14 abeerijja tekuli namba tebalinaako igwe gunedda gundi wamagenda maaso
1: tamalewsni ate nga nyengedewo buterevu nyo gavumbi okubanga buterevu nyo tukutwala Country View Driving School Director ate tube nga tukutambuza otegeere bulungi nyo bwonooyita ate bwonooyita mu mbeera tubuzaayo omwezi gumu gwokka n'ekitundu saalo ng'ebiri tegikyawera nga tuwunzika omwaka
0: omwaka gwawedde omwaka gwawedde kubanga twatandikanga ennaku z'omwezi rumu January wa 2026 bwe tubanga tutuuse ku nnaku z'omwezi 10 ogw'ekumi omwaka gwa 2026 kiba kitegeeza 2 ze tugenda okutambula okuva olwaleero okumalako guno gwennyini omwezi mukyo kitegeeza kiti okutuuka ku Christmas tugenda kutambula 81 ate okumalako omwaka tutambule
1: 1888 nkuyina bye walayira okukola ate nga tobituukiriza
0: 1881 n'1888 olabanga bituluta emisinde
1: omwaka gwafuuka mwezi kati bw'osumagira bw'oti ojja kubanga buterevu nnyo tokola ate n'ebirubirwa byo tobituukiriza tukugamba nti ffe mu sekita eno oba mu sekishoni eno mu kasaawa kano kennyini twagala okulaga nti bonooba tokozeseza luguudo bidduka ate era n'okubanga weekulaakulanya gwe wekka okusobola okutwala ebintu byo okubijja mu kifo ekirala okituusa ekirala tojja kubyetika omaleko ate obanga oli mu sports n'ebidduka abantu banyumirwa n'emisinde banyumirwa obugaali bw'empaka piki z'empaka n'emmotoka z'empaka ebyo byonna byonna bibaawo ku bidduka nga tubikozesa ate buterevu nnyo ebidduka byaffe bino ebya emergency ebyo ebituyamba nga tufunye ebizibu katugambe nga ambulances ezo zenyini fire brigades emmotoka zenyini eza security patrols n'endala ezo zenyini zituyamba okukola emirimu egyo ate ne tuba nga tusobola okuba nga tuyitawo tuyiteko okuba nga buterevu nnyo tugenda buterevu n'okuba nga tuyina ebidduka ebirala ebya lakizale n'oba nga buterevu nnyo
0: lakizale otegeeza ki
1: lakizale n'olaga amazzi bwe gawanvuwa owezeza wakasentaawo n'ogulayo subaru oba n'ogulayo bitinzi oba n'ogulayo piki oba n'ogulayo ekidduka ekirala kyonna
0: naye oliwe yawanvuwa amazzi bwe gawanvuira n'agula emmotoka wano yamuleetera emitawaana
1: ani oyo ate yaleeta mitawaana kyo oyina okugula ekidduka ekitaakukenenye
0: ekyali tikimukenenyeza gundi ssebo
1: naye ekyo ekyaleeta obuzibu nogamba nti ate
0: kyamulemerera batugambye oba ssente yali yapakudde empakule
1: nga kati tekyali kipya kyafa kyalemerera kyagaana okuwea
0: ati tumanyi okutufa tukoma kira bakukakalya ssebo kanzije
2: weekend. Kwenye guze miaka abiri mwetano, ejobu wakazi wabanda Uganda. Atemo mungwe, mwosango lugendo kodi kodi. Abalu wademulwe batenda, ntiduwe tosisa na boku wako chebanyumia. Ntibada bie kunsi, katigwewe natata mblanga kumu kodi kodi, simbe kurowoze zako. Gatuja guze miaka abiri mwetano, tosuwa kuruno, antitukomye woku.

0: mulumirwa elinya liku obongo bubudukira kunakalema kubanga nakalema ya lumirirwa
1: singa tulina abakyala ngabo 10 kugwanga Uganda
0: ochayimba
1: nze nkutidde
0: bobo ochayimba nyimbira amoka yimba kano
1: kaliwa
0: twandi bade tutya singa kano te ya jam twandi bade wafe nakalema webale. My God, kanonye kasente katono wano wano wano nkoma o.
2: Kabiri mwetano, ejo bwagazi bwabanna Uganda. Ate mungule, mwosanga olugendo kodi kodi. Abalwadde mulwe batenda, nti lubatuusizza nabo okubaako kye banyumya. Nti balabye ku nsi, kati gwe wenna atatambulangako mu kodi kodi, simbe kulowoozezzaako. Nga tujaguza emyaka 25, tosubwa ku luno, anti tukomyewo okwaffe. Tubatuuseko ebiriro by'amazzi n'ensozi, ebisombola abazungu okubirabako, nga ffe bannannyini byo tetubirengeranga nako kati olwo olinyumyaki nga 13 November tugenda mu kodi kodi mama mama buli kyogenda okulaba oliwakukungiriza nti mama mama obusente bwe businze okuba obutono mu byafaayo ebya kodi kodi kati kuba ku 0758 30 osasulire

0: Goma enunje dembe chenda muzamba kasiri sasa tuvemwe mwefe tubaniriza nyumpo zate muolo koso mwike intaksi avali kuboka TV atempos YouTube tubali kwa mwevali kuwela nga msubscribinga atanaba kusubscribinga gendo verengo subscribinga avali kuboka TV 256 ate waleri TikTok muna mwevali kuwela nga temu tugovida bulunji nyo avatufunina kuradio simba www.radiosimba.ug mwevali kuwela mpozi nga techi ni mchukua sakanya avali mudaspara mwena mwena mwena Uncle Richie Serwada mwevali kuwela nga techi ni kwa saganiza dala bulunji nyo dala mbele alietia atena mwena watuaiza kumikutu ya jenja ulo eno ilogora simba nze sula senyonga Mr. Mosquito Haji Titi vya omubwati olimba baluisa kezi mbila mwise David Mugumia atempozi ya imba kaimba kakezi mbila elansu vila antimutufu chitufu chivera omutufu wango inamuko kutoke no zimba kunyumba apartment guba muzigo kilizo bagano guli advancity na ya atempozi nyumbe iye vila yonewe guba muzigo gumu newe barumu mwemu ebera iyo dala kubango bawa jezimbira muve mu apartment muve mu kwekeranga mwe kubisa simanya yaka munzula mu apartment siyo bekugwa ko bakonko na bakugamba za kwa ziteka yo kwa account oba otegedde kare Jongero kujukiza banafu bakwagala properties and real estates bano boba kafuru era bakakensa atenga bwe basinzo okubera mpoza ataba kugu mu kintu kine kyo kutunde taka nokugule taka banonno mwana tu basangi wali eri mukono mu Nasuti Trading Center obasangibwa era nga baina plots okuva ku millions 2 pa tempo zigata ko ne millions 2 ne kitundu atega ta kompozi ne millions 15 kungudo mwana tu ezili mu mukono karaji chiyunga kayunga road atempo zine bitundu ebyetolode bagamba nti mwana tu baina tene baina ne mukono town view estate yeyo wojo kufuna mpoza atempo loti ezize byapa ziba kugamba obo tegedde kakati echo kola chiri chimu choka bo weta ze ploti zino wandi bado kuba ku namba zine ze simu osobolo kuberanga atoboli yao ofuna mu bulungi nyo ove mu nyumba empangize kayimba konka kuba kakuwa sigino chi kuva mu nyumba mpangi sogenda jiva motya tandikira kutaka liosobola millions 2 nechitundu lietaka liosobola obono bafunye sente ono ogulalia lye 15 elya million 2 obo chitege ne tandika ne millions 2 atenga bagamba bakiriza ne kibanja mpola kuba ku 0755 5 3 5 0 5 5 3 5 7 oba 0788 12 17 0788 12 17 kwera mpozingate omanya ABC nga wo mumbera yona eyabulijo adenga tuongera kujukiza mpozi ate banafa babokati studios bagamba nti bakyalu wali ku Tura Road eranga bagamba gweyeta zokola enyimba tugenda mu season ya Christmas abayimbi mwandi bade mube yuna season ya Christmas muberenga mpozi muri codinga ku nyimba zemugenda kubisa mbivu wao laga akulukutera ga akulukuta mvuba na abayimba binamuddu bibali coding deyo miaka jechenda obo chitegede jangu kuboka TV Bokati studio mwerengo recording ampo zate mwana tu endongo kuba ku 0755 5 7 5 0755 5 7 5 edda wali wo lugero lugamba nti sebukoko buto bukunga chebuna amalawo olugero nduddamu sebukoko buto bukunga chebuna amalawo era ne bagamba nti oboli awo wasa mukwano gwo bwamunyiza tamalaga kukwata matayi tamalaga kuba ngumi oba kulete nyonda kube kuba abera mukwano gwo ne buli wo wasa akusinga amanyi oboli awo akubya gwo kutte erizo nangero zali zitulabula abasajja okufuna omukazi wan gwosobola nga ne bwoba kunyiziza obanga gwo munyiziza nga tagenda kukubanga nti ekyokubiri nga mbutufu omusobola naye ekibuzo ne kibeera tunaba testingira wa nti tebatusinga maanyi kubanga bajja bagondevu nnyo nga bagonvu omala kumunyiza nalyo kajjayo amaanyi ge gonna ge yatereka okuva obuto mpaka awuwaali musajja waffe producer atenga muyimbi amanyiddwa nga yaredi yabadde ali ku mukolo ng'obuwululu buyitirira yaredi nga ne bebi we atuddeawo bwawoza yaredi kumbe baby gwe yabadde ayanjula ate waliwo omulala gwe yabadde alesettale nga naye yali yamusuubiza embaga n'okwanjula alatu ono bwe baamugudde mu matu mwanatu yazitukidde mu zambwa era nga bw'omanyi nti mwanatu obaoliawo muba mu mukolo nga muteesegaya nti mukolo tujja simbula wano naye ngaate waliwo abazzaayo amawulire nti kati batusimbula wano kati tutuuse wano nga bagawo ate omukyalo oli owookubiri yabadde ali mwanatu ku mukolo ogugenda mu maaso omukyala n'ayingirawo okakana nga beekutta amataayi baba tute nga mpozi nabo gisimufungize ng'ekkanzu zifuuse z'abatabuliiki
1: ate kiba mwana mulezi ayagala kuvaawo yetamunatayagala kgenda nayetumukulekera wano waka wano mwami wali waka so kati ffe twagala kugenda ye tetufuddeyo ne bwabaasiga
0: Nakugambye wasagwa osobola kubanga ebituuka kubeera nga bya ngumi obaoliawo mwana mulenzi kaluuya atalinamu wadde akakungulufu kubanga bamuyuyayuyiza agamba nti nze sobola kulwana munange sina maanyi
2: kugamba otya baba kaluuya
3: ndi bulungi
2: kyekiriwo nze Sula Ssenyonga wano ku Radio Simba
3: baba Sula mugamba otasa
2: mu bulamu bwo tolinamu wadde ne kungufu wadde n'omu
3: kungufu amaanyi sirina
2: erayega bakuyuyayuya Nenga ngo omusajja omusoga byateka tayina mu adene kungufu.
3: Sibo ko sekena no ko sekena pya
2: ngi sanga. Rajisi seka. Tani so kombuli. Oy, bia zevidia.
3: Oy. Prano vida vida vidio. E viole vitio na yenge tsoma ne. Ije kugoma iko sima ni boy chitab.
2: Kati ono yate ni namba chi ya rungi. Namba emu ya namba 2.
3: Ha, tokango tande ko tero so.
2: Bino ya fe ya de chi yo do.
3: Kama yi ndi kompeo. Ndade zabi ko nyora mu ngakura bi.
2: Soko muli lawe. Kati omukolo gwa komyao.
3: Komyao we bito na ine bya butawo. Nga biwe dewa tebi hati vila ranyo
2: Kati omugole ya alikuchi
3: Ndi mchawe wajyo
2: Ndi mchawe wajyo
3: Ndi mchawe wajyo
0: Wabera o mchara o Wabera o mkwano gogo gende lako kumukoro Na hino o musasira jaji o mchara Kupanga wentu nulira Bode ya uzaifa Walieri kustaira nchini saluni ya buwa ise Msajja mumpi buwati Iyo mchala ya mujia bugisu. Bugisu babele wagufu bwebati. Kati muri indeo lutalo skula marunji. Gweluri walutuse. Tunda kunsonga ya yale di. Kamba. Aba yaye beba amulide muato lukwe. Aba yaye beba njini. Beba amulide muato lukwe. Nga wako lobu ambega. Nga tiba buwele zo mchala uli.
2: Nechi nduche mwate girinyo. Dio mundu nga simu enzi. Wa enzi beba mkwata.
0: Ensonga bwezito bwezitambula ku luuyi olwo era nga nkutegeeza nti oyo ye yaredi buli bw'oku mukolo nga abuuza yaredi nga bagamba obuuza yaredi nga bagamba yangu wako omukolo guno atera okuggwa kaakati omukyalo lwayingiddewo n'akuba engumi engumi gye bagamba nti eri tonziriranga Mwanatu abakazi nabagambe wasagwa osobola soko kagezeemu kusobola noketi kakumutologa muno musobola ne bwaba kweri pye mbulago ngosobola mweta guluzamu uzaifa waleta mugisu naye baba yale bya kubulire
2: boba kodomi obali kuchi
3: akichoyela na baba shunaze sikala kumajenga kunga kubanga uwe vya liwaza sikala na waka ndi
2: lakito
3: sikala nimugwe ija
2: e waka uu lakito donda yu kwe waka
3: ndiza wani
2: iwa kuu deyo ngo msajia
3: ee labela ata ije wadumu wakikia
2: ubele afrikani mani weba kuu yamba dele menti
3: huu nga gala maandikti bubisi ya
2: I'm not going to be able to do this. Kale vera mwuruji
3: kale tatawa
0: wanono ngafa basajja tuetaga justice wamuna haba wesa ndoza kakati mute gedobuzi wabasajja betulina ndi amanyi gake ndira tatucha asobola kuba ngumi tujja kusaba abayiya bombanga musobodo tukoleyo ze elementi nga tusula mu elementi elementi jikole nge marayo wanoburago kati neno wansenu mbitunu vye chama mkule hira nebugadi ngabu nubu wabasajja abaroma ngolibu wabasajja

0: wanna console.
1: You need one.
2: Wali kurubagula simbe mpologoma enunje ndembeche damu za mvakasiri sasa tu atempo zituba tutambula bulungi nyo. Yona jyosinzi lo kwenango uliriza atuga mbensongi tambula darunyo. Mutendele ugusoka ogwe ngule mpoza ate gwawedde ngule ya rubagula simba. Elu nako uraju tuwabade mkuku atakarulu kati okutani kuru nako ule mande tugenda ku level 2. Omutendele omu. Mugenda chiulira. Nenga tewera bila akodi kodi abagenda okulijesa linga mujua no ku Radio Simba tugenda kulera nga tulambula na kulu naku zino tugenda kubera nga kodi kodi eri within Uganda jangola mbuleko Uganda tutkwata jinja road paka jeruko mapaka yo munda otegedi jangu tulambule ku lusozi kaguru ebife byenja ulo obo kitegera muje tugere tulambule fena ngenda kubera ko ngenda kubera kate mujala ba majega ange kugamanga gego gego kale esawa zino jakala yo bwana ebona bwana buno tero kuuza ko ee soke mu bumwanirize mukuru komanda wanu asobola kubera ngata yo ko yagira ke eri gwanga ye badde independence era badde independence saina mufuga yenna yenna yetwa arabu bungi nyo bachara ba mvako
3: Kabwe kugambia ntiebite chione kanga woyetika. Kwa suze kampala wabade yendo ngo chile mga kochiro. Chibera mundo ngo mpichi difunga yo ngaka ungezi kajyo. Endongo, yetani kide front page, eyo jenda bade. Jena suso kubera, wabade bato, yaba imbi, yaba chala babiri. Okuru Rebecca Jingo, atena chichitabela. Amabayo kubye disco, mwifebye nja ulo, na emu kusoka, na esichese kamparazo, nazo neza abate yejo. Yee, abantu, bana yetu kiliza abantu. Abantu, na zabate sawa ndo uzanga kumina bine chitundu, nga andi yao le doktia kwefo mutegesi. Na yeta se musanyifu, nika ni kwefu, wato li musanyifu. Tali chisinga kuluma Kampala ngo tega sendongo. Ogenda okulaba enkuba etandise okutonya. Ani agisindise? Ani alese enkuba eno? Naye yogayo gasawa biri sawa satu. Abantu batasanze batula. Abayindi babademu abanjalo won papa misa chisema kula. Athari nukusasira. Jofre utayane mchala we. Aje una mubiru. Nabayimbi abalala. Abakulu batandise okwekuba enongo. Batandise okubadisiko ku stage. Esunga nga bwe sabadde.

0: irimo kubyo kwa kufukirira. We are looking at kufukirira because tubuze enkuba enkuba teriyo
1: irimo kubyo na ngamba lifuna enkuba omulundi gumu omwaka etesuka wiki satu ne currently linente namata aga kubisamu wane waffe emirundi ena ngabo tebarilainga ku nkuba bali mudungu nanga nti ensi esobola okuhanesinga amazige muyina ne mugakozesa ne mugaddamu ne mugakozesa kati nangamba nti Uganda ne Kenya baina aquatic base nti eteri kunguru nti enene nnyo nti to the extent that abasajja abasudi bali wiringi okututeeka mu sente bazimbe ne pipeline eyita wansi wa semayanja nga bagakuba tebakute ku nkuba yammwe tebakoze ki naye nga bajayaga aquatic base tugabaguze nga bagamitaringa nga bagatwale ewaffe munaye enkolagana y'amawanga gaffe ne tusibamu kati ngaga nti tuve mu kulowooza nti gana agava mu bbanga ge mazzi aga nti amazzi agafukirira ensi gava mu ttaka.
2: Kwesabu ekirala ekisigadde kya mawulire ne aigige
3: yangokunyumyako
2: nga atubuulira awareness eri abantu kukulwanyisa enguzi n'obulyake n'obukenuzi era ejjinja twabadde naye ennyo ku lwokusatu abantu ne bataakaka.
1: Ampuliriza gasimba gane nkomawo.
4: Essaawa zigenda kuwera ttaano ezaakalasa mayanzi ne MTN Free of Fire downloading my MTN app otandika okunyumirwa empeereza esinga kati.
5: Olina bumeka nkutuuza ennimiro eno kati obulimi obukooye buli bwensimba emboga zibaluka tezizimba akasanja kazitigomya pepa atwala ebbanga ddene ate bwakulaba mutono nnyo kati nno obutungulu bukala ku mitwe ne bukona ate bwenkungula buba tebwenkanankana nga buvunda mangu
6: ensigo zosiga we wali obuzibu siga Proctor Cabbage atamanyi kasanja aweza kiro nnya mu nnaku 75.

0: okubanti mufunira mbana Uganda emirimu
1: ensi zetunulidde okusinga tutunulidde ensi zino ezabawalabu omuli Dubai omuli Abu Dhabi omuli Qatar omuli Kuwait ne Jordan zize ensi zetunulidde mwe tutwala abana Uganda bannaffe okunoonya ku sente
0: omuntu ajja ku job reality job channel reality limited nga yagala mulimu asobola okujja nga tamanyi mulimu ki gwawulira nga ayagala naye ayinza okutuukayo ngaate mwe muyina emirimu gyemumanyi nti egyo gyo shuwadiru mirimu ki egyo omuntu gyayinza okusanga mu kaseera kano
1: kati kansoke mbayitire mumirimu tulina omulimu ogwa cleaning ogw'okulongoosa tulina gwe tuyita ogwa cargo handling ogw'okuhandolinga emigugu ku kisaawe ng'oyambako abantu okuyingiza n'okufulumya emigugu gyabwe mu nnyonyi tulina gwe tuyita ogwa warehouse tulina n'omulimu gwe tuyita ogwa security guard ogw'osobola okukuuma supermarket attendants ng'osobola okukola mu supermarket tulina ogwa sales representatives ng'osobola okukituuza baita bakituuzi beebo then omulimu omulala gwe tulina omulimu gwa bike riding ng'osobola okuderivalinga odaringa emmere yange nga odaringa wanongo odaringa KFC nentuukako n'omulimu ogwa driving osobola okuvuga emmotoka n'emirimu emirala mingi ne bamaids tubatwala gyo gibeera mingi kyovala batubagamba kisingako ddala muntu n'ajja ku kampani then n'ategeera ebisingako ng'atuuse
0: wewawo kati omuntu ajja okubeeyungako nga yandyagadde omulimu bisaanyizo ki by'ayina okuba nga atambula nabyo nga ajjaeyo wammwe biki bye yeetaaga okuyita nabyo
1: ekisaanyizo ekisookera ddala kye tuyita passport akataba akakuyambako okufuluma eggwanga lyo erya Uganda ako akatabo tukafuna nga tulina national ID kati waliwo oyo ali eyo ngambye passport n'atyamu lwakuba tutagiina essaawa zinaayinako national ID naye ngaera tukozesa national ID okufuna ako akatabo kati oyo alina national ID era naye tatya ajje ku ofiisi tumuyambeko tufune ku ki ku passport oba n'atalina national ID naye nga yeewandiisaako ne ninnamba waba alina ninnamba era naye etuyambako ne tufuna passport n'atagiina naye nga yeewandiisaako asobola okugenda kunira offices zonna ezimuli okumpi n'asaba ku ninnamba ye gibeerayo baba weewandiisa ng'omwezi olwedde guyiseewo baba basobola omuwa ninnamba awo n'atandika olugendo lwe lw'okugifuluma eggwanga
0: allright abantu bano be mufunira emirimu ebweru sigamba nti nno bwe kijja okuba oba bwe kibeera naye bino eno mu bulamu bw'ensi bwetutambula n'ebintu ebigwa tebiraze obuzibu ebinembe abantu bano bwe musindika ebweru mufaayo okubagoberera oba mukola muti okubagoberera singa bafuna obuzibu ku mirimu gye mubasindise mubayamba mutya
1: kati abaana baffe ababa batambudde naffe mu kampani yaffe nga bafulumya eggwanga okukola kiba kitegeeza before ng'omwana tetunamugamba tulinawo omulimu gwa cleaning ogwa security gwonna gwe tukugamba gwe tulina tuba olwedde twayogera nabo kampani eyo gyennyini gy'abagenda okukolamu nga bye batuwa ki ogw'omulimu kati kitegeeza nti omwana bw'aba afulumu era tusigala nga tucommunicatinga naba eyo kampani yennyini eyawa omwana waffe ki omulimu nga waliwo ekituuseewo era tutera oba briefinga nga tebanagenda mbagamba nti funayo mukwano gwakubeere kumpi ng'omanyi onyo mukwano gwange nga waliwo ekituuseewo kiyinza okulwawo okutuuka waggulu naye nga mukwano gwe yasooso kiraba nga waliwo ekituuseewo asooka kucommunicati nga tugeze nti kiruddewo okutuuka waggulu basooke bakirabe then tunaffe tutegeere mukwano gwe n'akuyamba awo naffe ne tukola tutya netuyingira era bana bwe baba bafuluma tulina groups zetukola buli group ababa bafulumye tubeera ne groups nga everyday we communicate bitambula bitya muli mutya mwena mwewuliriza bali bulungi bonna ye mwatambula nabo bwe tutyo kati nga in case waliwo ekibaddewo tuwalidde twakidetectinze ne tufuna solution
0: waliwo abamu mpulira buwulizi nga bagamba bo abamu bamanyi okusasula ssente ate ne batuuka ku lunaku lwe babagamba nti lwebagenderako ate ne balemererwa okuba nga batambula nebatatambula nebatagenda olowooza kiva ku ki ngaate omuntu ebintu byonna ebisaanyizo byemwetaaga yabirese buli kintu yakimazeeyo ne sente buli kintu kyasasuddwa kyokka ate n'atakola ki n'atatambula Awo wanyini ekibuuzo ekyo katukomewo katusoke tukolemu ku katono bwe tuti temuvaawo.
2: Manchester United!
3: Eno season ya Premier League! Masabo! Katunyumire mpira ya Premier League! Ngabo wangula ne bingo masabo! Nyiga stabili musambu nyasta! Satu hash! Wandiba namukisa! Kubantu kumi! Abagendo kwe wanguli obukade wili! Yeah! Emitwalo bibiri bedo! Ngabuliomo hatuweleke mtuwala abili abili! Kusande ka kuminarumu Oktoba! Crystal Palace! Ya kwa balaga ne Nottingham Forest! Ngane Hull City! Mubefuka na Everton. Olo kusawa kumnabili na chitundu zidoku nywa. Liverpool bari wa amanyi. Mubefuka na Manchester City. Ngambie. Nyiga stabili musambu nyasta. Satu hash. Awangule na bingo masabu. Anda kukutusi wako. Betika. Gena ku www.betika.ug. Osibomo bila kati. Fune mpide jukuba munda. Ngo nyiga stabili kumi star. Kumi natano star. Kumi hash.

Sedume Lugola Simba Mkwano Gwange Awiriza Tukomye wo na second half. Tukomye wo na chitundu ekyokubiri ekimane gobe mukibya. Anama seno anabani agenda vuka ukate no points esatu. Zina kugambe wali wagoba. Obani obani neinga wali wo agoba nkiwulira ajajja bakindaga. Sadimiru glasi mba tukumia msekenda afu mkwana kwa ngauliriza unangu sinzira kumira ngatua tumbude nchuli basaja fumu suna Julius kumizinda kwa radio paso hode gadiguno na jika sabiru njinyo na hene wano ni madweke singa walabande yo mtu wa muna musingasi na baine goro ngasato kana kasaja kanoni madweke kariye nukakubaru monde wache bandura na dimbuka na guja baglonze kati Arsenal Lewis Carey na gudu sana ni madweke wano ba ingira habati miasa na buyonte bubeta vi wakaku wa mretu wabani beta kwa win shua nga kabiri iti na guja na gumasema kati wakuna nyamuna sule manyida nga msajja mkuru habade gabi maglons na pana guja wamuna sule manyida nga msajja mkuru ya kuna swai ya waka kati habasa nabuka usaka ya ina na gamba bana tambre klamentu ya kugo na guja bonga dabu nunche nyo habati miasa na nunu yu saside habade Benjamin William White ampira gugenza bugenza we kusiba kutuli betika bevanda fe abavujiri zivo mpira guno abagute kamwe sembe abaga mantigenda ku www.betika.tv usibiro kofune ate mkwano bango buwangu

0: Ewaze sawe mwe akaongeza kuna kulwaliro musibi mtiano banafie batuliriza amaulire mbuju vukse dumeru gola simba nze matini amaye ku kigongo abagoba abebiduka abakozesa oluguudo luva ekisolo okudda mu bitundu byerushaga gata kone ekitundu ky'enkulingo mu bitundu ebirimu ekkuumiro ly'ebisolo ly'ebwindi bakubiriziddwa okukozesa agamu ku makubo amalala okusobola okulaba nga bayita ku mugga oguyitibwa Mucha ogugambibwa okuba nga olutindo olw'omugga guno lwaguddemu nga mu kaseera kano minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyentambula erwana butassa mukono okulaba ng'oluguudo luno n'olutindo byonna nga biddabirizibwa mu bwangu. Dayirekita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyempuliziganya n'ebyamawulire okuva mu minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyentambula Khadija Nakakande yabyogedde mu mboozi eyakafubo n'omusasula Radio Simba n'agamba nti olutindo olwo lutute akabanga nga baagala okuluddaabiriza naye abalina okulukolako obudde babadde batute bungi ekyaviiddeko olutindo olwo okugwamu. Agamba nti oluvannyuma lw'ebimotoka ebyamaanyi okuyitako n'ebyamaguzi ebirala okubanga biyisibwako lutuuse ekiseera ne lulyoka lutendewalira era nga ye bagweredde kwe kugwamu ne lulyoka luvaako kuzingama kw'entambula ey'ebidduka n'ebyamaguzi mu kitundu ekyo.
1: Waliwo olutindo lwaffe olwa Mucha olwo lusala omugga Mucha mu disitulikiti y'ekisolo oluguddemu olw'okutendewalirwa olw'obuzito obungi obubadde buyita ku lutindo luno. Olutindo luno lwazimbibwa emabegako era nga mu kiseera bwe twaluzimbira tulina obuzito bwe twali tulupimidde olw'embeera eyaliwo mu kiseera ekyo. Naye oluvannyuma lw'emyaka egiyiseewo tulaba nti emirimu gyeyongedde mu kitundu ekyo n'abantu abakozesa olutindo luno beeyongedde obungi. So emmotoka eziyina obuzito trucks ezo nnyingi ezibadde zettanira okuyita ku lutindo luno ate nga obuzito bwazo olutindo obadde terusobola kutwala buzito buno. So n'olwekyo olutindo lwaffe lutendewaliddwa lwa buzito obusukkiridde obungi obuva ku mmotoka ennene ezeetisse ebyamaguzi ezeetisse emigugu. Naye era nga lubadde mu pulaani zaffe nga Ministry ya Works and Transport okulaba nti tuluza bujja twali twakiraba dda nga mu programu yaffe lubaddemu nga zezimu ku ntindo ze tubadde tuteekateeka okuzza obujja.
0: Agaseko n'agamba nti abagoba ab'ebidduka mu kaseera kano basobola okukozesa oluguudo oluyita ekisolo ne lugenda ekalenjere ne lugenda Nnyanamu, Lubuguri, Rushaga, Nkuruingo n'ebitundu ebirala okusobola okuggusa byonna bye babeera baagala okuggusa newankubadde ng'oluguudo luno olulwammalamu olwogerwako lwe basobola okukola lwe basobola oyitako. Agamba nti oluguudo luno lwe bagenda okuyitako lulaga nga lusobola otwalira omuntu eddakiika eziri 3-5 ng'agamba nti zino ze ziyinza okweyongeramu bw'ogeraageranya ku luguudo luno lwe babadde nga bakozesa olwaguddemu olutindo.
1: Ttiimu yaffe eya bayinjiniya tumaze ogisindika ku ground ku lutindo luno okulaba nti bateekawo temporary measures tulina bi culverts ebya amuko bye tugenda okuteekawo okulaba nti abantu abakozesa ebigere bo basigala nga basala okukozesa olutindo luno. Naye bannaffe ab'ebidduka naddala emmotoka ezeetisse n'endala bootubalagiridde ekkubo eddala lye baabakozesa ekkubo lino liyita ekalenjere ne liyita Ennyanamu ne liggukira Enkuringo mu disitulikiti y'ekisolo. So tukubiriza abantu baffe okuba nti bakozesa alternative route eno gye tubawadde eyita ekalenjere Ennyanamu okutuukira ddala Enkuringo. Well bajja kweyongeramu k'eddakiika eziri 3 3-5 ku distance gye babadde bakozesa nga bakozesa olutindo luno. So kwe kutaataaganyizibwa okwe bajja okufunamu naye tubasaba tebaddamu kukozesa olutindo ab'emmotoka ab'ebidduka tujja ddulekera ab'ebigere bokka nga tumaze okuteekawo alternative route.
0: Ekisaawe eky'ennyonyi ekisangibwa mu ggwanga erya Saudi Arabia kizzeemu ne kikubwako bbomu olunaku olwaliiro. Ekisaawe kino kigambibwa okuba nga bakikubyeko bbomu be balwanyi abayitibwa Bahuthi abava mu ggwanga erya Yemen nga kakati kati giweza ennumba za mirundi 3 ng'ekisaawe kino bazze bakirumbagana nga n'olunaku olwaliiro bazzeemu ne bakikubako bbomu. Ekisaawe kiyitibwa King Khalid International Airport ekisangibwa mu kibuga Riyadi eky'eggwanga erya Saudi Arabia kino kizzeemu ne kikubwako bbomu olunaku olwaliiro nga kigambibwa okuba nga obulumbaganyi buno buvudde mu Bayemeni abalwanyi abayitibwa abahuthi abantu abawerako balabiddwako nga baddusibwa mu ambulensi ezibadde zeyongedde obungi nga zeeyuna ekisaawe kino okusobola okudduukirira abantu n'okutaasa abamu ku abo bagambibwa okuba nga bakyali balamu ebiriwo biraga okuva mu b'obuyinza b'eggwanga erya South Arabia bagamba nti abantu aba bulijjo babiri be bafudde nga mulimu n'abagoba b'ennyonyi babiri nga nabo bafudde ng'obulumbaganyi buno bwatandika ng'ennaku z'omwezi mukaaga n'ennaku z'omwezi musanvu mu mwaka guno abalumbaganyi bano aba Yemeni nga be bamukwata mmundu abagenda mu maaso kubanga balumba ebitundu bino naddala mu kibuga ekikulu eky'eggwanga erya South Arabia kigamba okubanga abalwanyi bano abamu ku babavujjirira abali emabega waabwe be balwanyi okuva mu ggwanga erya Iran nga bagezaako okubawa ebyokulwanyisa n'ebyo ebiyinza okubayamba okulwana n'ekigendererwa ekyokwagala okumala mampaati eggwanga erya South Arabia mu kulwanagana kwe balimu abahuthi ab'eggwanga lya Yemen bano bavumirira ekikulu kya South Arabia kye yakola gye buvuddeko olw'okuwagira olutalo oluli munda mu ggwanga lya Yemen nga bavujjirira omusimbi n'ebyokulwanyisa nabo ne basalawo okwagala okukola okuddiza olw'ensonga olw'ekikulu ekyo South Arabia kyekola mu ggwanga lyabwe lya Yemen. Bibadde bikyali bityo obunyonyi obwakazibwako obwa drone obuvugibwa abalwanyi abayitibwa paramilitary forces abalwanira mu ggwanga erya Sudan nabo ne bulyoka busuula bbomu ku bantu abantu 41 ne bafa mu tunutundu lirimu omugga Nairo ekiyitibwa Blue Nile Region nga kino kiri ku nsalo eyawula eggwanga erya Ethiopia n'eggwanga erya Sudan ennene. Abalwanyi bano okuli n'abalala aba Rapid Support Forces bano nabo kigamba okuba nga batandise okulumbagana ebifo omukuŋŋaalidde abantu gamba nga ekifo kya Abu Shadi nga bano okulumbaganyi bwabano babukoze akawungeezi akayise ku lunaku lw'okutaano abakulira ekitongole ky'ensi yonna woofiisi ekuwanaganya ku bulamu bw'omuntu ne mu kitundu ekyo bano bagamba nti obulumbaganyi buno bweyongedde nnyo ng'abantu bano balwanagana wakati w'amagye g'eggwanga erya Sudan n'abamukwata mmundu abasalawo okwewagula amagye g'eggwanga erya Sudan bamukwata mmundu wa paramilitary forces gatako n'aba Rapid Support Forces abantu bano kigamba okubanga bafuna obutakkaanya okuvaamu 2023 okulwanagana kwabwe kuno kuviiriddeko 10 z'abantu okufa nga bwe twogerera bino byonna ng'abantu obukadde 14 abantu bano bamukwaba bafudde ng'abamu ku bo baava dda mayumba gaabwe nga batandika oddeyo okufuuka emmomboze ebiriwo biraga nga kizibu nnyo okudduukirira abantu bano abakoseddwa abaakubiddwamu bbomu okubadduukirira mu nsonga z'ebyemmere gatako n'obuyambi obw'ebyobulamu nga kikyali kizibu nnyo okulaba engeri gye bayinza okubadduukiriramu era ebiriwo biraga nga ettundutundu erya Masikati g'eggwanga erya Sudan n'obuvanjuba bw'eggwanga erya Sudan bino byonna bivunaanyizibwako amagye g'eggwanga erya Sudan kyokka abalwanyi aba Rapid Support Forces bo be bavunaanyizibwa ku ttundutundu ery'obugwanjuba obw'eggwanga erya Sudan gatako ng'okiyibiriza nga dda mu maserengeta g'eggwanga eryo abalwanyi bano bonna okuli ab'amagye ag'eggwanga erya Sudan ne bamukwata mmundu kigamba okubanga bonna bakozesa ennyonyi zi drone nezikola obulumbaganyi ku njuyi ez'enjawulo ng'emu ku biseera kizibu nnyo okuzuula ddala nnyonyi yaani ekoze obulumbaganyi ku kitundu ekiviirako abantu ab'enjawulo okufa ziizino zikunukkiriza okuwera eddakiika 11 n'ekitundu ze zaakayita ku ssaawa emu ey'ekiro ky'olunaku olwaliiro ag'essaawa eno nga kubidde wano 10:00 mbaagaliza okwekumira ku sseddumero bugula simba abagenda okusinza olunaku olw'enkya mukama katonda abateeremu obwangu abawe byonna bye mwetaaga mu ngalo zammwe 10 nze Martin Yamayo ku Kigongo mbaagaliza okusula obulungi mukama katonda abankuumire.

Gwe jaguze miaka 25 ejo bwagazibwa banna Uganda. Ate mungwe mwosanga olugendo kodi kodi abalwadde mulwe batenda nti lubatuusizza nabo okubaako kye banyumya nti balabye ku nsi kati gwe wenna atatambulangako mu kodi kodi simbe kulowoozezzaako nga tujaguze emyaka 25 tosubwa ku luno anti tukomyewo okwaffe tubatuuseko ebiriro by'amazina ensozi ebisombola abazungu okubirabako nga ffe bannannyini byo tetubirengeranga nako kati olw'olinyumya ki nga 13 November tugenda mu kodi kodi mama mama buli ky'ogenda okulaba oli wakukungiriza nti mama mama obusente bwe businze okuba obutono mu byafaayo ebya kodi kodi kati kuba ku 07 0758 30

0: Mwana chona liyo kumpi mpi wapi? So gambo tia? Abantu wange bali batya abuduwa hako?
1: Bali wano bati na kutini.
0: Mbaya abantu nga babili ya utugende? Gali siriasi, nyagala gana nga gali siriasi. Mwana chona

0: Mbayo wabiri wakatu gende.
1: Anano chama do munanga zuko zine.
0: Sembi ayo.
1: Mbundi wakula gire nawe zuko zine.
0: Gali bize, gali bize, gali mkwe teka teka. Anti kuminabiri Desemba. Habana awali embu ya kujumba bagwe. Ita mutungo katogo. Chile kabwe yo gere ne ma.

Echechane echo cho ulire echo cha idamugecho Chijuwa niseo ku Valentine ya wakati ya batagara na Zanawe, zanawe, wana kuzinochewa na mjeji singa banyina abalungi Katisima ba ku Valentine china kiliza abanonya bagenga

0: Wewe. Ba, so gambo tia. Anio nerali side chao.
1: Sendi ndi kapeka wane.
0: Abana be kapeka bali batiao sendi.
1: Abana be kapeka balungi te.
0: Ubudenga muno disco wevuga bichibye musingo kore kapeka. Oye. Mpaya abantu ngaba bili abantu egateko tukube diske.
1: Mr. Karo sekireka karu.
0: Akola atia. Sembi ayo. Akola atia. Kati wano tuli muri haso. Bulijo munga musula muzina mukola bichi kati nga 12 December. Kera koso bolo kufuna woku.

0: chona liyo kumpimpi muwati. Ugambo tia yu. Anione lali saidi chavu.
1: Omokuwa kangaliru wero.
0: Abatu wange, bali bati haba liyana kavu.
1: Mwana wali dedo.
0: Nga kumina bili desembe chiliyo wa shitegede.
1: Wemarina hospital.
0: Owaye. Katisoko wakoro wakungo wagambe. Koro tusula mungato. Esebo. Sembi ayo. Masanyalaze. So where did